Sunday Request Show. Mukakil yung ato, biutak. Udumin natin ngayon raktok sa nagtayri June 28, Monday 28, 2026. Tusang nakataro yung naraktogo, ukara yunit, ikiakibig kudlo, tuksa raktunin. Tusang nakusunin.

Doon sa ako katakpi, tamaw na CBC, Sunday Request Show, good. Doon sa naktaw yung mayunit, doon sa nakatakataw yung mabin. Titika katakon nakto si titikaw si good. Sunday Request Show, 101-350, Queen Elizabeth Way, Iqaluit Nunavut, X0A2H0. Ikiya kivikut titirarun naktu sikta uvanno toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut Sunday Request Show nani lugut ilaw yumarusi tamauna titirarun naktu sikta Suka yukut titirarun naktu sitau 867-979-6147. Tema tau ukarau tikut nipiliurun narilusi. Tamanga ikarung ni 979-6101. Ungasik tumi akikangit tumit 1-888-896-3135. Kuya namik, Sunday Request Show meet. Natinguyak ko sa natirik ko dusang naktaw yung mayuni, dusang nakatigiyon na sa kasingat. Tema o karakatak tilo si ubaron ni titirakatak tilo si ikaw matyagariti. Kisumit dusang nakumang mga kinamit ingyak taong mga ukatyakatak do si tamadyangin.